0: Key in the house. Hi! Hi, Key. Okay.
1: Gusto mo?
0: Asa ba? One more time.
2: Hey, what's up?
0: Oh, narinig mo na.
2: Oh,
0: yun na. Loud and clear. I Key in the house.
2: Good afternoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maulang gabi po sa inyong lahat. My name is Carlo Aquino.
0: Uy!
2: My name is Ike and it's nice to be back here. Grabe.
0: Grabe naman. My dear friend, Ike is here. It's your birth month. You have a new single. Yeah, they're excited to learn, Ike. Kumusta ka?
2: Okay naman. Okay naman. And then, na-miss ko na kasama ko yung mentor ko na si DJ Gems.
0: Grabe naman sa mentor.
2: Sa lahat ng mga nakatutok sa akin since daycare, alam nila yan kung sino ang mentor ko, di ba?
0: Oo, nga laki mo
2: yan. Dating, ganito ka lang eh, no? Kamusta, DJ Gems?
0: Masaya and we're excited to hear from you. Unang note, beat pa lang ng note nung pinadala mo yung new song mo. We're very excited to hear it. So, ano nang bago? Your birthday is coming up. Yes.
2: Ano ba yung pinadala ko sa'yo? Parang letter yun eh. Kasi kumakatok ako sa inyong mga puso. Mag-birthday kasi ako. So, yun na. Nabuo ko yung solicit na yun. Tara.
0: Sabi ka naman, patawad.
2: Hindi, eto. Pinagandaan ko talaga to dahil ilang years no bago ko masundan yung mga latest release ko, and then I remember last year pa yon nung pinomote ko yung AKMK.
0: Yeah, yung Lipad. That was August po, June.
2: Parang mga ganun, 2025 basta ganun. Hindi pa mataas yung kuryente pati gasolina. okay pa tayo. So ngayon yun ulit ang plan ko talaga, monthly mag-release. So July 24 ko ni-release tong My Day My Story. At salamat sa pagbukas pa rin ng pintuan dahil every time na nagre-reach out ako sa Eagle FM, hindi kayo nag-donow sa akin, kaya sobrang saya. Parang bahay ko to eh, no?
0: Oo naman. It's always your home. You're welcome here. At talaga, pangalawang tahanan.
2: Yan.
0: Diba? Tahanan. Oo. Naalala ko yung always din namin piniplay tahanan. And our dear friend, the late day bilang.
2: Yeah. Since tahanan ko to, pwede ba ako mangin ng baon?
0: Nak, pwede pass.
2: So, okay, ayun, so marami tayong mga i-release ngayong year na to and at sa mga susunod pang taon. Kasi nga, naglalabasan din kasi yung mga, parang na-trigger sa AI eh, no? Parang naglalabasan kasi yung mga AI na sobrang dami.
0: Oo nga eh, anong masasabi mo tungkol sa AI na as a songwriter and musician?
2: May topic nga pala kami na to, no, na nakalabas na sa YouTube channel ni Sir JD. Okay naman, pero ang tulad ng nasagot ko sa mga maraming interview din about AI, parang gawin lang natin siya as a tool. Kumbaga, parang mawawala kasi yung touch ng human ideas kapag ka isinang alang-alang mo dun sa AI lang lahat, no? So, nawawala yung puso nung craft na meron ka. Lalo na kung songwriter ka talaga, nasa dugo mo yung creativity. Kumbaga, gamitin lang natin siya as a tool. Yeah. Kasi naiintindihan natin yung iba na na-overwhelm eh. Diba na, ay, ganun lang pala kadali mag-prompt, ganun lang din pala mag-release ng song. Kumbaga, ano agad eh, parang tinatrato agad nila na songwriter yung sarili nila na ano. Pero don't get me wrong, no? Okay yan na process para mas lalo nating matuklasan yung mga bagay-bagay. Pero, again, mas maganda kasi nagsisimula talaga sa puso, sa isip ng tao, yung mga kantang ilalabas natin. And nandiyan na yan. Tanggapin natin yung changes. Kumbaga, yapusin natin eh. Ito yan eh, di ba? Yung mga yung modern day natin, ganito talaga. Pero gamitin lang natin siya as a tool.
0: Tama. Not to replace, but because nga song, it's a universal language.
2: Yeah.
0: Diba? So, nagko-connect ang tao. It's a human, you know, giving you a human touch, human connection.
2: Yes.
0: And as a songwriter, we're excited that it's not AI. It's from yours truly, from Totoo Ako. How's the journey making this new song, Ike?
2: Sobrang iba to kasi I'm planning na lahat ng mga new releases ko ay ako lang. Walang featuring. Sinisikap ko na kahit hindi tayo biniyayaan ng magandang tinig, no? Kasi maraming magagaling na singer talaga. Pero ayun yung ano ko, gusto kong matutunan din talaga, no. Pero tinatry natin na tayo na yung gumawa rin ng chorus, tayo na yung ano, kasi medyo para pagka mga ganitong guesting, madali lang bitbitin, 'di ba? Parang ako lang yung kailangan na nandito dito. Pero yun nga, sana isa sa mga isinulat natin ngayong year ay makatagos, no. Maraming ma-reach na tao, kasi ang mantra naman talaga natin since day one, yung makapagbigay inspirasyon sa mga listeners. And kung ano man yung usong meta algorithm ay gusto kong mabago, dahil maraming hindi naaayon sa ano, maraming uso na hindi naaayon sa edad. Kasi nakikita natin, napapanood natin sa social media.
0: Kala ko din sa values, 'di ba?
2: Yun
0: pag
2: din.
0: Sinabi ng uso, kala nila that's right.
2: Yes, kaya gusto ko gumawa ng palagi ng makabuluhang awitin, na yung mga songs na to, pwede mo mapakinggan anumang age yan, na kumbaga timeless pa rin, 'di ba? At mapapakinig mo to sa anak mo, sa apo mo, parang ganun.
0: Okay.
2: Yun lagi yung ano natin. Makalikha ng makabuluhang awitin.
0: Wow! Very valuable insight from Aiki, and we're excited to hear it. At bago namin marinig ang bagong single ni Aiki, we just have to pause for a break. Our time is 5:47.
1: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon!
5: This is Eagle FM.
0: And we're back, 5:47 on the clock. Here's Aiki with his new single, My Day, My Story, here on Eagle FM 95.5.

0: Sorry. Thank you, Filipino Rina.
1: Darating tayo dyan. Oh, and you'll be performing na. It live at Philippine Arena. That's my day. Ang catchy no, Nike.
0: Alam, parang ano to. Ang gusto mo?
1: Kape. Ay, thank you sa kape.
0: Oo, oh, naman ang mantra natin. Ay, masarap magkape.
1: Yeah. Sama. Hindi natin sundan.
0: Kasi masarap naman magkape.
1: Totoo naman yan. Dapat kung meron ka pang kape, Ling.
0: Yo!
1: Ilusot.
0: Bagay sa panahon ngayon.
1: Oo nga, maulan, ganyan. Ang catchy, this will be a sure hit, Aiki. Salamat. My day, my story.
0: Uy, pwede nyo na i-TikTok yan, no?
1: Anong mood mo nito nung ginawa mo yung song?
0: Ayun, masaya. Tsaka ano siya, parang nasa biyahe ako niyan eh. Nung naisip ko siya. And to be honest, birthday gift ko yan kay Meng. Kay Boo.
1: Ah, okay.
0: So binalikan ko yung, ano, yung time ng 2009. Kasi para siyang mabilis mabilis ko siyang masulat. Kasi pagka na-experience mo 'yon, yung ganung pakiramdam talaga. Inspired ka eh. So may mga times din na nakakalimutan ko na pala siyang story in my day sa sobrang dami mong ginagawa,
1: life,
0: diba?
1: Happens, you have little kids, you know, couple things.
0: Oo, parang kung kaya mo namang i-flex yung loved ones mo sa online pati sa tunay na buhay. Kasi
1: anong POV mo doon? Kasi may mga couples na they don't prefer posting their other half. Yung iba naman, parang yun yung kanilang language.
0: Yeah, magkakaiba kasi tayo ng kwento eh. Oh. Diba? Parang magkakaiba ng love story. May mga ganun talaga na gusto nilang private lang. Yung iba kasi kaya siya private kasi bawal
1: na siya.
0: Ay, sorry. Ano kasi siya, parang yung iba naman, ang sweet online tapos nagsusuntukan sa...
1: Di ba? May
0: na sinasaktan siya sa ano sa real life. Di ba? Marami tayo nababasa, nag-viral na ganun, di ba?
1: Pero so, pag nagpagtataka ka, and sweet na online, pero sa tunay na buhay.
0: Pero kung kaya mo naman siya gawing both, why not, diba? So,
1: pero ikaw as a, you know...
0: Again, ang social media is, ano rin din sa akin, para sa akin is a tool. So, sabi nga natin, gawin natin laging maging matalino sa paggamit ng social media. So, hindi lahat, lahat ng nakikita natin, minsan totoo, tsaka kadalasan talagang pag-iisipan mo mabuti kung ipopost mo ba to, story mo ba to, parang mga ganon. So, mas maigi na sa real life mo i-flex yung ano yung loved ones mo, 'di ba? Kung para makakita talaga nila. Wala kang tinatago, walang kahit ano. Just pure love, 'di ba? Yun lang.
1: Wow. And speaking of pure love, Aiki, what would be your message or advice sa mga couples out there?
0: Syempre maging loyal and faithful kasi walang katumbas na halaga 'yan eh. Tsaka yun yung ano eh, magkakaroon kayo ng peace of mind kapag ganoon. Kasi wala kang tinatago, wala kang dapat ipangamba. 'Di ba? Sa kahit saan ka mapadpad, saan ka mapunta. 'Yun talaga 'yun eh. Tsaka sa dami ng pinagdaanan namin ng wife ko, parang gusto ko talaga maging masaya siya every time na ano, na gumagawa ko ng mga songs kasi isa siya sa mga talagang naniniwala sa craft ko since day one eh. College days pa lang namin. So binalikan ko talaga 'yun eh. Na ganun. So parang nung pinarinig ko sa kanya, akala niya ano, nung hinimay-himay ko na yung verses, sabi ko para sa iyo 'yan eh. Ayo nga no, story natin 'to nung ganyan. So ayun. So maging ano, tapat at loyal, maging mapagmahal tayo sa loved ones natin.
1: That's so true. Tapos first time na narinig ni Meng Your Boo this song.
0: Mm-mm.
1: Anong reaction?
0: Gusto mo ano yung muna yan? Ano siya natuwa siya? Hindi mo miss kita eh. Miss kita ka ba antin?
1: Mamaya tayo na naman talaga. Sinasabi
0: ko kayo. Sorry. Ano, game na ba to? Ay, ano tayo? So yun na nga. Natuwa naman siya. Tapos sabi niya sa akin, may 2-5 ka dyan.
1: Balik niya sa katapusan.
0: Balik ko na lang sa katapusan. Yun, birthday gift ko. Kasi parang every year na ano, nag-iisip ako ng ano kaya magandang regalo na hindi ko pa nabibigay sa kanya. Parang ano, hindi lang naman sukatan din ang material na bagay. So, yun yung ano natin eh, pinagkalooban na talento tayo, di ba? Pinagkalooban tayo ng talento. Might as well, gawin natin to para sa mga loved ones natin.
1: And My Day, My Story, it's already out on streaming platforms,
0: yes,
1: Aiki.
0: Yes, available na siya sa lahat ng digital media platforms. So, pwede nyo na siyang gawing background music sa stories nyo. At pwede nyo rin siyang gawing sa TikTok. Meron na tayong ginawang mga choreo dyan. Ilalabas ko yung dance step ko dyan. Abangan nyo, kabahan na kayo.
1: Para kinakabahan din ako
0: change
1: after.
0: Career na.
1: So meron na, may pinost ka na on your social media na dance trend. Sino gumawa nun?
0: Pinakasuyuan ko lang yung ano natin, yung kasama natin lagi sa mga events no, na si Ivan ng KPTD. Sabi ko, bro, pwede bang ano magawa natin to ng ano ng choreo man lang. Kahit yung chorus lang sabi ko. Tapos
1: and
0: nagulat ako.
1: Very own Jamie, oh,
0: si Jamie ang galing. Kunin ko to next project. Ilista mo na to. Ang galing, ang galing.
1: Sige, ako
0: galing
1: na maningil in behalf.
0: Sila Ivan din naningil ha. Tapos ayun, yun dun na siya nag lumabas. Nagulat ako na ano siya. Talagang pinroduce nila ng ano ng may sa studio tapos yung quality ng video.
1: Galing.
0: Parang hindi yun yung ina-expect ko eh, parang saktuhan lang na ano lang. Pero yung choreo pa nila, 'di ba?
1: Oo nga. Kumbaga may swag eh, no?
0: Totoo.
1: May angas. My Day, My Story, watch out for it. And aside from that song, you have another song.
0: Oo. May umahabol si ano si Boss DJ oh, gawa na daw ng music video to.
1: Oo,
0: wala
1: nga
0: pang MV to eh. So again, kumakatok po kami sa inyong mga puso. Hindi, marami tayong gagawin music video, of course.
1: Yes. And ang dami natin gustong pag-usapan para, and watch out because next week, Tuesday, we are on NEU
0: Pampanga!
1: Yay,
0: yes.
1: Finally, together with Net25, Word Hub. And on the latter part of the day, it would be a concert of Eagle FM.
0: Mm-hmm.
1: Kasama ka, Ike.
0: Yes, thank you. Thank you. Naalala nyo. Naiyak ako.
1: Naiyak
0: ako. And then, gustong-gusto ko mag-perform. Lalo na yung mga campus tour natin. Na-miss ko to eh.
1: Yes.
0: Na-miss
1: ko to. Bilang ito ang iyong tahanan, you know. Always your new single. Dito ang unang punta. Kundi man una, isa sa mga unang
0: ito,
1: punta.
0: Actually, ito talaga yung naniwala sa craft na meron ako, sa talent na meron ako. Net25, Eagle FM 95.5. Kayo yun.
1: Grabe. Naiyak na ako.
0: Naiyak na ako eh. Kaya ako naka-shades eh. May 8-5 ka ba dyan?
1: Wala. Yun nga din tatanong ko. Anyway,
0: siya.
1: So with the next song, you'll be singing it live or play natin to? Paano? Or
0: gusto mo ba, ikukwento ko muna ba?
1: Ikwento mo na muna before we
0: bago
1: play
0: ko
1: it
0: ikwento,
1: on air.
0: Inanap na ako sa court. Nakatutok sa atin sila Marvin Calma. Si Boss Marvin. Hello po, Boss Marvin Calma. At
1: Recreation
0: yung mga taga
1: Center.
0: Recreation Center.
1: He's
0: hello po sa inyong lahat.
1: Billy Boy.
0: Oh, si Billy, lagi nating nakikita yan. So, ayun nga. Eto na nga, DJ Jeb.
1: From My Day, My Story, let's jump into what's the other single.
0: Eto, special sa akin to. Yung breadwinner na to. Kasi, ang title nito, Breadwinner. Tapos, tinapat ko pa na ang release nito ay sa mismong birthday ko, August 17. So, meron akong August 16 na salubong, birthday salubong, nagaganapin sa tahanan. Sa tahanan, dyan kala Allen Lucas. Kala Allen, yung bahista ni Davey na babae. Wicker Moss. Nag-guess na yata dito yan. Yan. So, dun siya gagawin. Ito kasi parang ano eh, ang story ng breadwinner. Hindi ko kasi masabing breadwinner ako, pero for a time kasi, na basta nakakapag-provide ka, I think, dun sa family mo.
1: At, you contribute.
0: Yes. Yun. Yung breadwinner kasi parang na-take for granted madalas. No? Parang yung sa mga nakakatutok sa atin, kailan ba kayo kinamusta ng pamilya nyo? Di ba? Nang malapit sa inyo. Parang yung simpleng word na kamusta, di ba? Yung kamusta lang, kamusta. Okay ka pa ba? Kasi ang breadwinner parang hindi mo mababakas sa kanya na malungkot siya. Lagi siya nakangiti at lagi siyang nagpo-provide kung ano man ang kailangan nyo. Darating pa yung time na nakakalimutan na nila yung sarili nila. So, gumawa ako ng song para magbigay pugay sa mga tagapagtaguyod ng pamilya. Lalim.
1: Lalim. Tapos tinitingnan kita intently. Oh. Gusto mo yun?
0: Parang ganun siya.
1: Meron ng soundtrack ang mga breadwinner.
0: Sana. Sana. At,
1: itong magiging theme song. Na you represent all the breadwinners out there. Ate, kuya, mom,
0: kahit ano,
1: dad. Diba?
0: Kahit ano yan. Parang
1: even
0: iba,
1: bunso.
0: Even bunso. Kahit anong age eh, may mga breadwinner, diba? Na biglang napasa sa kanila yung responsibility, 'di ba? Yung iba dalawa tatlo trabaho, yung iba may mga sideline para lang makapag-provide. At sila pa yung mga lumalaban talaga ng patas. As all of a sudden, eto na, no, naging ano na siya. Ayokong dalhin doon eh.
1: Naging life guru.
0: So, ano siya. So, na yun. Para

0: Aiki on Eagle FM, and that's a breadwinner.
1: Yeah.
0: Grabe.
1: How is it?
0: Ganda.
1: Ganda?
0: Oo.
1: Eh, nagkukwentuhan tayo habang pinapakinggan.
0: Hindi, ano ko eh.
1: Hindi, ano siya, kamusta kayo, mga yung mga nakatutok sa atin, di ba?
0: Oo. Let's hear your thoughts regarding the song Breadwinner.
1: Ayan, kasi ano yun eh. Ganda yan. Para siyang ano eh, para siyang yan. Tama ka dun, para siyang naging anthem ng, magiging anthem ng mga breadwinner.
0: Post ko to.
1: Parang may utang ako sa'yo. Ay, ito siya.
0: I could sabihin, pupost ko as a breadwinner myself. Aside sa sinusupport ko yung song mo, eh meron na kaming kanta na para sa amin.
1: Yun. Tsaka ano siya, kwento siya ng mga ano yan, di ba? Tahimik na sakripisyo ng mga breadwinner, di ba?
0: Silent battle, ika.
1: Silent battles, di ba? Sobrang... laging ano, lalo na yung mga nasa middle class na breadwinner, 'di ba?
0: No?
1: Na laging tapos, saktuhan lang, 'di ba? Yung ano,
0: ang daming gusto sabihin.
1: Hindi kasi 'yun siya eh, 'yun yung reality.
0: The daily grind na inaharap ng isang breadwinner.
1: Parang hindi sapat yung isang trabaho lang.
0: Totoo 'di ba?
1: Yung iba, mga BPO, tapos after
0: may side hustle pa.
1: Oo, nag-aangkas pa or nag-MC taxi pa, 'di ba? Gusto mo yun? Nagbanggit akong brand?
0: Gusto mo singilin kita?
1: Sorry, sir. Kaya ka MC Taxi yung sinunod ko. Parang late nag-ano sa akin. Ding! Akala ko nagkukwentuhan lang tayo. No? Yun siya. Yun siya. And yun nga, since parang lalo na ako, maaga akong namulat sa work na ngayon ko lang siya nare-realize na bata ako nagtrabaho. Kasi nung time nung nagsisimula ako, parang ano lang siya, laro lang sa akin. Oo. Parang hindi ko siya na-feel na.
0: Nararamdaman mo na yung pagod, Ki?
1: Kailan ngayon?
0: Oo.
1: Oo naman.
0: Ramdam mo na?
1: Ramdam ko na. Oo. Parang ngayon nga, binibilang ko na yung ilang oras na yung tutulog ko.
0: Yung hinga ka tapos may binibilang ka. Tulog pala yun.
1: Ang matindi pa. Ewan ko ah, para sa mga ano ah, trentahin. Ano? Yung kung kailan ka nandun sa bed mo, di ba, na matutulog ka. Doon ka pa hindi agad makatulog, no?
0: Oh,
1: pero pag sa office, no?
0: Uy!
1: Bakit kaya gano'n, no? Sa office pa, no? Pero pag sa bahay.
0: Malamig kasi doon.
1: Tsaka marami ng realization din. Tsaka siguro dahil sa dami ng nangyari, daming pinagdaanan, darating talaga may mga burnout moments. Tapos, yun, ano bang kailangan ng breadwinner na gawin pagka dumadating bukod doon, no? Na ang pinangahawakan talaga ay ang taas, eh. Diba? So, ang prayers ang pinakamabisa na pagkunan ng lakas kapag, ayun, medyo lost na, medyo nanghihina na. Kasi naghahanap ka talaga ng sagot, eh. Diba? Eh, bawal kang makita nila na mahina ka, eh, ang reality talaga, kahit ikaw mismo na breadwinner, nangangailangan ka talaga ng tulong eh.
0: Yes. Diba? Kaya dun sa mga kasama ng breadwinner sa kasama sa bahay, if you're a relative or a friend, simpleng kamusta.
1: Oh, malaking bagay yan. Sobrang laking bagay yan. Sobrang laking bagay. Kasi naalala ko nga, ano eh, ang dami na, parang may tumawag sa akin, tapos ang dami ng nabanggit, no? Alam mo, nasa isip ko, hindi nyo man lang ako nakamusta, no?
0: Nung kumain na ba ako? Musta yung araw ko? May sinat ba ako diba? Today?
1: parang may mga ganong moment. So, yun, sana ano, makapagbigay inspirasyon ito. At ma-feel nyo, no, na hindi lang talaga kayo nag-iisa. And isipin natin na lahat ng to nangyayari para sa ikabubuti natin. Kumbaga, nakaposisyon ka dyan kasi ikaw yun eh. Ikaw yung malakas, ikaw yung matapang, ikaw yung capable na gawin yan. So, saludo para sa'yo sa lahat ng mga tagapagtaguyod ng pamilya. Let's go.
0: Mic drop.
1: Mic drop.
0: So, ito na nga, Aiki, Breadwinner and My Day, My Story are two, ano to, is it an album o dalawang single na you'll be releasing?
1: Actually,
0: this year?
1: Part siya ng album, pero ang ano kasi ngayon, ang uso ngayon, release ng single lang talaga.
0: Single, double, double.
1: So, ang target ko, every month, may bago.
0: Wow. So naka-line up na siya. End of this year. So, monthly nandito ka.
1: Sana. Kung tatanggapin niyo ako.
0: Oo naman.
1: So, ayun. So, yun yung plano ko.
0: Okay. So, this This month, August, your birth month, breadwinner, My Day, My Story. Mm-hmm. So abangan nila ya until the end of year. You have a new single
1: yes.
0: to release. Okay.
1: Yes, yes, yes.
0: All right. So, Aiki, malapit na birthday mo. Anong ganap sa'yo?
1: Yun, meron tayong mga paparating na event. Maraming salamat sa mga patuloy na nag-i-invite sa atin. Sa August 9 na sa Bungabong Oriental Mindoro ko. August 11, magkasama tayo New Era, yes. Pampanga. August 14, nandyan tayo sa May San Juan para sa Hydro. August 16 ulit, babalik tayo ng Pampanga. At dito magaganap yung birthday bash ko, birthday kick-off sa May Tahanan, Novaliches, Holy Cross, Novaliches, Quezon City. Kasama ko dyan si Jessa. Si Jisa. Jisa Kyuge. Si Jessa Kyuge, kasama natin dyan.
0: Birthday sa Lubok, August 16.
1: Mm-mm. Tapos, 29, Musiko, Season 5. And, sa August 13 na sa May Hagonoy, Bulacan ako.
0: Ang busy.
1: Birth man. Happy birthday talaga.
0: Happy birthday, Aiki. So, thank you.
1: Maraming salamat.
0: Hindi lang songs ang narinig namin today, kundi, you know, your life.
1: Yeah.
0: At kung anong pinagdadaanan ng isang breadwinner, anong pinagdadaanan ng couples by releasing this song.
1: Yeah. Thank you. Maraming salamat. At feeling ko mas magagalit mama ko sa akin. Kasi...
0: We love you, ma.
1: Yung breadwinner para sa lahat to. Breadwinner. Kwento to na,
0: kwento,
1: mga breadwinner.
0: Team song nga, ika nga.
1: Team song nga ni. Diba? At marami pa. Kasi nga, yun nga yung ano natin eh. Vision natin. At ang mission ko sa buhay ngayon ay maglabas ng makakapagbigay inspirasyon at makabuluhang awitin para sa
0: galing nun, Aiki. And with that, Aiki, we love you.
1: Love you, DJ Jem. And the rest
0: you.
1: Of the faculty members.
0: And Aiki, social media mo.
1: Ay, na nga. Uy, salamat. Nasa ano tayo, 403,000 followers sa aking Facebook page. Sana cash na lang, no?
0: Oo nga, eh, no?
1: Tapos, saya yun. Follow niyo po ako sa Aiki Facebook page, AIKEE. At Aikipedia sa TikTok, sa Instagram at sa YouTube channel po.
0: Ayun. All that and more. Ang dami-dami pa nating gustong pag-usapan.
1: Oo, sobra.
0: Dami-dami nating gusto pang ikwento sa kanila. Pero check all. Lagi naman nakapost ang Aiki on all social media. At TikTok din, no?
1: Yes, TikTok.
0: Yes.
1: Yun.
0: So, Aiki, check out Breadwinner, My Day, My Story.
1: Thank you so
0: isang
1: much.
0: Isang live ng ano, nung My Day, My Story.
1: Baby, wala kasing headset kanina, no?
0: Oo. May book.
1: Baby, I'm sorry kung di kami ng My Day of Story. Ganda na ng boses ko, no?
0: Oo, oh, ganda. Kasi magturo sa'yo.
1: Ano, kompletong tulog lang. Tsaka prayers. Ang saya.
0: Okay.
1: Thank you.
0: Thank you.
1: Stream nyo na yan, guys. Available na yan sa lahat ng digital media platforms.
0: Aiki on Eagle FM 95.5.
1: Thank you
0: so much. We had
1: I love you.
0: Eagle
1: FM 95.5. Thank you so much.
0: Right here on
1: Eagle FM 95.5.
0: For the love of music.